0: isa pang tagpo sa pag-uusap ng mag-ina.
1: Oh, Charleto anak, God bless sa exam mo ha. Kailangan ipasa mo ang exam ha. Kapag hindi ka pumasa sa exam, huwag mo na akong tatawaging nanay ha.
2: Opo naman nay.
0: Pagkatapos ng exam.
1: Oh anak, kamusta ang exam mo?
2: Ay, ayun! Ayos naman, Mare!
3: Dato lamang!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: May nagpamangkot sa akon. Paano ko nung mag-move on ang isa kapareho sa akon nga Diyosa? Sa trot lang, simple lang naman ang sabat. Iwanan ang nakaraan at irampa ang kagandahan!

0: ako gali si Mercy, isa ko ka-housewife. Gusto ko lang malatan i-share ba lang ako nga experience ang ako nakapamati ko sa MOR. Sa una na mabulagay, naging kami isang bana ko. Kinamatsyagaan ko nga nung nagpagita na siya sa ibang kaputahi. Matsyag ko sa una nagpambabaying ako nga bana. Daw mabuang na ko, kaya mal ko, ano pag inakulang sa akon? Ngayon di pag itsabi makontento sa akon. Isa ka best na kapamati ko sa MOR. Timing kito nag-share si Mami G sa iyang recipe. Amal ko daw kanamit how. So gintistingan ko, gilatuan kong bana ko. Pagpuli niya, wala niya ko ganiin sa pack. Kaya nagduro-diritsyo siya sa kusina. Natinghala ko gani. Baw dito ko nadakpan. Inbuksan niya doon sa nakaldiro. Amal niya sa akong dasun, ga, makao na taga. Abaw natinghala, gina ko. Kisang una, nagadiritsyo na sa dasun sa kwarto kung nagahulat lang atawagon ko siya. Abi mo, pagkatapos ito, nabatsyagaan ko liwat ang akong nga pagkababayi. Nangin sweet, liwat ang akong nga mister. Matuod gid man, no? A way to a man's heart is to his stomach. Pero sa tuod-tuod lang ako, ginapasalamat ko sa MOR. Madamog ikaw natunan sa inyo. Salamat kid ha, sa mga DJs, labi na kid kay Mami G. Tungod sa MOR, happy ang akong nga family. Aba, perte!
1: Mabuente!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Inday, imo ini sir. Nabunggoan akon sa rakyan. I need cash.
1: Jesus, dugo-dugo gang kano?
0: Inday, imo ini sir.
1: We, sir, itawa ka akon cupcake di rin, day.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Usa ka gabi na ay tulo ka hubog nga ni sakay og taxi og dinhi.
1: Uy, mga hubog may nagong pasayro.
2: Tara, sakay mo.
1: Karon, binuangan ako ni sila. Pandaro na kong taxi. Uman, palungon din ako. Ako din ignore nga nangabot nami.
2: Pag-helmet mo. Pag-helmet mo.
1: Pandaro na ako. Oops, ako lang palungon.
3: Mga busing, abot na ta mga busing, abot na ta.
4: Malaog na mi, mga ni ay bayad na mo, busing.
3: Abi. Oops.
2: Salamat kayo, ha?
3: Ah? Oo, wikaso.
2: Salamat kayo mag-ihatol, ha?
5: Kayo, ha? Pumipukoy ka?
1: Uy! Patay ka. Saksakpan siguro ko. Ano ba nagpapag ka, sir?
5: Sunod ka na yung paginahinag palagal kay Hapit Tamas Gracia.
3: Hachiche!
6: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang kulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Maho, aning taksi ha, uy! Kasi magina ni Maho ron, ang taksi o ang driver? Baho mo yung kayo, baho mang latang bayabas. Duda na ko ilok yun sa driver ba? Baho kay Bumbay.
1: Uy, Kanor, pag-ilom na ko diha, nadunggan ka sa driver ba?
2: Darling, tinood mang yun, mabalik ka katimaho. Pasimuta pa, kung dili bahong bayabas nga hilom, baho kay Bumbay. Baho yung kay ilok yung driver ba? Huwag yun niligo, ba't nawar ko bulingit kay Gnaw?
1: Kanor, pag-ilom na gidiha. Kanin nakasakay pa tag-taxi.
2: Ah, delegyo, darling. Pahudyong kayo. Tanaw niya taxi. Lain kay Garpesiner, kay Ilok mismo, driver. Pati mahuwa, bakag kayo.
3: Ah, unsa tanong? Kung dili mo gusto mo sakay niya kong taxi, hala, naog mo. Naog!
2: Dili, Mr. Driver. Ang akong giingon, pwede kanindot niya mong taxi. Hanoy kay mudagan, humot pa dyan kayo. Humot kay kagarpesiner, naulaw gani ko ni mo, Mr. Driver. Kay, murag ang akong pako, may nanimaho.
3: Amo ba? Mrs., naog niya, naog.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Ay, baba pre. Oh, sige pre. Ay, sus ka na raman di. Mapas ko. Oh, may problema na. May problema manang hindang ko. Managin ko sa kong darling. Ay, sige pre, sige pre. Mapas ko. Ah, sige, bye-bye. Ay, darling. Nabalik ka niya, darling. Kuan ba ko, darling? Akong barkada ba? Kato si kuan ba si Leo ba na abot sa gikanong Japan? O yan lagi kay... Kuala ko, darling, ay, kanang gamay inom-inom lang tapok-tapok sa ilang balay kay nagdala siyang mga important nga ilim doon. Yan ay mga litson. Kaon-kaon na gabi, darling.
1: Unya?
2: Ay, kukay naman good pod may wak magkita, darling. Last na mong kita, high school pa yata mi. Ay, gamay reunion sa barkada na tapok-tapok na gud. Bidyoke-bidyoke gamay.
1: Gusto gid ka?
2: Ah, kuan ko, darling. Dali na kong kay ko dito, darling. Pag uman balik na ko dahil na makita lang ko sa tropa ba.
1: O man kahay mo ang gusto, sige, lakaw!
2: Bitaw po darling, kamatikot ko gabiin naman po dayon. Sa po na kong barkada, mga bitang na gabiin naman kayo. Dekado pa kahit na sitagka o karni. Mas may siguro darling, matulog na lang ta darling, no?
1: Aw, naaraman di ay na. Tara, matulog na ta.
2: Yes, darling!
3: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
4: Manila sound.
5: Disco.
4: Novelty.
5: Jukebox.
4: Standard.
5: Ballad.
4: Folk.
5: Country.
4: Rock.
3: From the year 2000.
6: MOR.
3: Classics. The 90s.
6: The
3: 80s. To the groovy 70s.
6: MOR.
3: Classics.
7: This golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
8: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
7: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On MOR.
6: My only radio.

0: mo ba lamang intindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sa nguway ka pa nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Ang masakit ko sa nguway pa kung nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Kung gabi, bala sir, alang-alang sa kagabihon, yagad bugtaw ko itong gabi, gabugtaw ko yagad manghihikay nga. Daw mapusdik, no, na mabusdik nga ako nga marukuan mo lang, gabutaw, daw nano ko yung pirmi ko ihihi. Pero sa paggamit ko na sa Maninoy Wonderlana, daw mga lima na guro kabula ng ligad. Epektibo gid man niya kay nga sugod sa mga amo na lima ka bulan no nga gamit ko sang Maninoy Wonderlana. Umpisa sad to hasta subong luway na gid kuya kagi pangihi. Tawo mo tulog mo tulog ka na bi mga alas 9, igong bugtaw na mga alas 6 media sang aga o alas 6. Way kuya buton sang palangihion ko tungod sa Maninoy Wonderlana. So mo na subong gani ni okay ta mo gat hiting chan ko dobot iti ko na kay nga wa na ko pangihi ang ihi ko ng support guro sa chan ko demo ni subong nga ho bahaw eh kundi tawhay ang tulog ko mo tulog ko pro galing kayo dobot iti ang akong chan sa pagadako tungod sa nasupot ni gurong ihi di demo na nga mahambal ko ang Maninoy Wonderlana, epektibo gid.
0: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!
5: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan! Ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya! Si Mang! Kano!
2: Ay, Tot! Kumusta, Tot?
3: Oh, Mang Kanor!
2: Oh, kumusta naman sa imong priority?
3: Asa ko na ito?
2: Madaganag yun imong priority, oy. Katugong priority ni imong tiguwang nagdaw nga murang imuhang mama.
3: Ha? Wala mo na ito?
2: Ang mau ba? Wala na na imo ato. Katong imong isa ka priority nga. Guwapaon ta pero isog na kay amahan.
3: Ah, wala na imi ato.
2: Jesus, pagkahinay yun imong diskarte bataka. Wado kay kartilyo. Unya, katong imong isa ka priority nga tuas Japan ron. Nga imong ipanghambog-hambog sa kuas Facebook. Asa naman to?
3: Anak ka, kau Mang Kanor ba? Ganina pa ka ba? Ginaisahan ko na imo ba? Unya, dili na lang natutukwin tahon tong imo priority nga nursing student gay pa eskwila ni mo. Unya, kabaloy mga asawa na.
2: Ha?
3: Hilom mo lagi ka?
2: Tama dahil karong birnes ba? Basta gusto ni mo mag-satin ta. Ibriholti ka. Drink all you can. Eat all you can.
3: Ah, dili, dili. Tugaan kita kasi mong asawa.
2: Adong, kaya may rasan nga gibiyaan ni mo itong imong mga priority. Kay dili sila deserbent sa imong paghigugma. Nagang pagwapa para sa imo dong.
3: Ah, isumbong yun taka.
2: Tot, maluoy ka, Tot. Ayaw ba? Ayaw, gara ba? Kaya kumalong ka iso, kaya akong asawa. Ay, gara ba? Ay, gara ba?
3: Mahala ka na.
1: Saan
2: ako, Tot? Ang damay, ang akong asawa.
3: Te, kuhaan mo ko.
2: Sinog na din, ha? Ay, isa siya mo na. May kwarta. Eh, si Quinta. Nako nito ulit na dito. Ang uli na nung si Puto Darling. Uli na nung siya.
4: It's throwback all the way.
5: All the way.
4: In an all-flashback Sunday.
5: MOR Classics.
6: MOR Music.
5: MOR Classics.
4: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila sound.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
4: From the year 2000.
5: MOR.
4: Classic. The 90s.
5: The
4: 80s.
5: The
4: 80s. To the groovy 70s.
5: 70s.
4: MOR.
5: Classics.
9: Remember this golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
7: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
5: Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On MOR.
5: My only radio.

0: pagitan ng mag-ina.
1: Nanay! Nanay! May manok po sa kusina! Tinutuka yung bigas natin!
2: Ha? Paalisin mo, anak!
1: Uy, manok! Alis ka daw dyan! Nanay, ayaw umalis eh!
2: Anak, takutin mo!
1: Aw, ganun po ba? Aw, manok! May mumu dyan! Hala ka!
3: Dato lamang!
4: This is what Classic FRC is all about.
5: Just let your love go.
4: FRC. MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Good evening, ladies and gentlemen. Kinsa kaha ang makakuha sa corona sa mutya ng barangay.
2: Mga Kanor, aniya ang result.
0: Salamat ni Motor. Aniya na sa akong mga kamot ang resulta. Ang mutya ng barangay goes to... Contestant number 4! Kakagwa ka na, umayhana ka. Dapat malipay pa ka.
1: Yes! Yay! Thank you to my fans! My family, friends! Thank you!
2: Mga Kanor, di mo na mauwi mong announce. Number 3 man ang winner, nila ang number 4.
0: Oo ba? Pandamay. Mali niya akong itawag. Natay gamay nga technical problem. Tungod kay na-fluctuation sa kurente. Mali ang na-announce. Ang bidao guday, contestant number 3! Ikaw ang mutya ng barangay, contestant number 3!
1: Ha? Dili ako?
3: Yes! Ako ang bidao! Thank you to my family!
1: Unsa man ni Mang Kanor?
0: Ha? Dahil gisugor ako ane, moni nagsugor sa kuwang ha. Number 4 daw ang basahod.
2: Takara mga Mang Kanor! Ikaw nagbasa dran, ano kung may pasangin na ni mo?
1: Dili, jugo palabot ane Mang Kanor!
0: Kabalo ka day, nabungo lang ka. Ano may kalitra magkag-yes, yes, daw, thank you ha. Dili man ikaw ang winner.
3: Thank you!
1: Ampi na!
0: Wala mo na! Thank you, ladies and gentlemen!
4: This is the sound of Classic FRC.

0: Kim Kai na spell abi ang horse. Horse ba lang ang kabayo na cow?
1: H O
0: ito sigdasigaman binak?
1: H O
0: mas dasig dasig pagid be?
1: Huh? Yeah! Tiging! Tiging! Tiging! Tiging!
0: Abaw! Parte!
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Excited na kayo karon. Kay mo chat to kung hapon maging minyo na sa kuha. May lang kini maandam na ako na kumbrang akong gipalit. Pagod ako ipakita karon. Padato na jug ko naghanad jung lapad. Dili lang lapad nga mainom ka ng lapad na kwarta. Uy, eh, nana siya. I-chat na ako siya niya. Hi, Papa Song.
3: Hi, how are you, my dear?
2: Very good. Muram ni buldog niya ko hapon, uy. Very good, Papa Song. When are you coming to the Philippines?
3: Very soon, my dear. I will go to the Philippines and I will marry you.
2: Oh, my gosh.
3: Hi. Oh, my dear, show me your body. I want to see your body.
2: Ay, nagpangagot na yung papasang nako. Okay. Hubunan ako na kung duster. Do you see this?
3: Oh, very big. Sexy body. Very good. Very good. Hi. My dear, show me your face.
2: Gusto na gini makita na kong naguway. Charan!
3: Oh, very exotic. I like it. Very unique. Hi.
2: Oh my God. Unique din kinakong dagway. Masa sa mga alinol yun ay ko sa mga foreigner. Papa Song.
3: I like you. I will marry you.
2: Papa Song, excuse me. I will go to CR for a while.
3: Oh, okay. I'll wait. Hi.

0: na pa. Alas 12 na wa pa manigipatay ang computer. Gandong niya, kanigin ako ugangan mo gamit. Kalas-kalas ang kurente, mura na mag-iabono sa pambayad si Bill. Ibton ko ni computer na na. Kanar! Panamay, ang ako ugangan.
1: Anong niya mo manigipatay ang computer? Kapala ba ka nga nag-video chat ko sa ko ang pangasaw unon nga hapon? Ang opapasang menu anak ko?
0: Oh, pasailo alam ko kumawa. Magkukabaw nga. Napaday ka. Binakuktulog na ka. Ala, sige. Gamitan na ng computer kay matuog na ko na rin.
1: Patal paggamit na ko, ani. Nga napalong na. Kinal Jojo kanyang kanura ka. Pakaalamero yung kayo. Kabalong mo dato na ko. Ani-ana, mauna ang computer. Ay, papasong! I'm back!
2: Ay, I don't like you anymore! You just another girl! You just leave me!
1: Papasong! Nanghihiramang ko!
2: I will not go to the Philippines anymore! Goodbye! Sayonara!
1: No! Papasong! Kanar! Ibulag ang nunungkos ako ang papasang. Huwag na ko'y kwarta din ako madato, ane.
0: Narisini mo.
3: This is the sound of Classic FRC. You feel-

0: Pare, sa iba yung mga yun?
1: Yung pinya?
0: Oo, oh, yung mga pinyang yun. Oh, mga bagong pitas sa'yo.
1: Akin, akin.
0: Mga pwede makahingi ng isa.
1: Hingi?
0: Oo.
1: Pengi? Asan ka nung nagtanim ako niyan? Nung naghihirap akong diligyan niyan araw-araw? Nung inaani ko yan, asan ka nun, ha? Tapos hihingi ka?
0: Nasaan ako? Tinatanong mo tayo.
1: Asan ka nun? Nung panigirapan mo yan?
0: Kasi nakulong ako eh. Dahil nanghingi ako ng pinya dun sa isa kong kumpare.
1: Ganun ba?
0: Oo.
1: Kukuha ka ng ano? Ano? Tatlong sako. Kunin mo na.
0: Isa lang.
1: Kunin mo tatlong sako. Sige.
0: Isa lang. Kumidyante ka ba?
1: Oo.
2: Classic FRC on MOR Classics.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Brad.
2: Saan, nangungungong ka, Brad?
1: Lako isulti ni mo. Ay pagsaba, nain at sismis dere. Naa daw bayot sa atong boarding house?
2: Unsa? Nay bayot dere? Kisa daw, Brad?
1: Gusto gid ka makabalo, Brad?
2: Oo, kailangan ko makabalo, Brad. Bas, delikado kay na, Brad. Kisa dere, Brad?
1: Gusto gid ka makabalo? Gusto gid ka? Kiss mo na.
3: Ana!
4: This is what Classic FRC is all about. It's

0: Nalion si Mommy at Daddy sa bagong baby.
1: Darling, isa siyang kayamanan.
2: Oo nga, tara ibaw natin.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Good morning, Doc.
1: Yes, good morning.
0: Igwatabi ako tuyo.
1: Ano tuloy?
0: Maapot po ako kunta na kung gura na po so pagpa facelift baga.
1: A facelift?
0: Oo.
1: Natiling ko na ang pandok mo.
0: Okay.
1: Mga 175,000.
0: Sus, grabe man, Doc. Gari malon man, Doc, ang pagpa-facelift. Wala dyan sobro barato sa nabaga. So, kayang-kaya kang bulsa ko. So, pwedeng pagilingon, gari aki ako.
1: Aning hilingon na aki ka?
0: Iyo, tas ibata ko kaya araw man sana. Gusto mga aki pagilingon baga.
1: Barato.
0: Oo.
1: Ego ako din di, oh. Ano, 20 pesos sana.
0: 20 pesos?
1: Chupon.
0: Chupon?
2: When you want to dance like

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Kapag ang babae nagte-text, nakasmile, kinikilig yan. Kapag ang lalaki ay nakasmile habang nagte-text, aba, may niloloko yan.
1: Maride!
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: About Parenting Testimonial.
1: Ako gali si Dulpo, taga Singkang.
2: Tay, taguon, tatay mo identity, tay.
1: Ay, ako, hindi gali ako si Dulpo. Ako gali si Romano, taga Barangay 65. Kamalo ka mo, nagdaog ako sa luto. Subong milyonaryo na ako. Hindi naman tabo kung wala ako nagpamati kay Mami G. Inabantayan ko ginabing horoscope ko. Itay mingin, inlawag niya mga lucky number. Sabay ko daw, mayo tayan sa luto ba? Amuna nag-desider ako nga, mataya ako sa luto, mutong adlaw. Kamakon mo nga, sunod adlaw, nakita ko mga numero ko. Amuamugid ng resulta. Daog ko, pero gusto lang pabayad siyang utang. Nalipay man ko kay magkukaon siyang Ginoo diri sa atong kakalibutan. Naimpas ko na tanan-tanan ko nga mga utang. Pati interes na bayaran ko. Amo na gani ka mo magpabati, baka mo kay Mamijik ay naghahatag na siya dinang sang kapalaran yung kuwaga. Ilista nyo, inyong mga laki number, pati laki color, tayin nyo sa piriyahan. Basi magdaog ka mo si snack. Kukun man ang inang pichil-pichil na kaginang mga set-set na. Tungkol sa MOR, magaranon ko. Abaw, perte!
3: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea, whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: na maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako, si Lito, 22 anyos, takandun. Katungura pa ako kagamit kang Maninoy Wonderlana, nga ra. Rako, tibugas-bugas, isaguya ako, rako, punggod. Rako, kay bitlig-bitlig. Rako, rako, tilawan nga bulong, pero giti alibyo, tanakan tanang guya nga dya. Isa aga na ipunong dabtakan din eh, nos-nos ko lang sa pildiliya para maghihining guya ako mong. Paikatong nabatian ko tanang sa MOR yung Maninoy Wonderlana. Hanggod, giba salamat kay Jaren na nga sabat sa problema ko. Tiwara na ako nag uyang kachimpo. Nagamit ako dayon kang Maninoy Wonderlana nga ra. Ginaplas ko sa nawong ko. Tood, gibanta na ra. Piktibo, gibang Maninoy Wonderlana ay ura ganit malabutan sa kasimana. Naghining, roya guya ako. Nabuola na mga bugas-bugas. Pati irong ko, kiray ko, bibig ko na dura man. Limpyo na gid aguya ko. Hanggod gid na pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Itsura ko talado ilyen dun. Urat ilong, urat matawa, iti bibig. Urat iti nabilin sa guya ko. Gani na rekomendar ko gid kaninyo ang Maninoy Wonderlana.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.
3: It's throwback all the way.
4: All the way.
3: In an all flashback Sunday.
4: MOR Classics.
5: More music.
4: MOR Classics.
3: Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
6: Manila style.
7: Disco.
6: Novelty.
7: Jukebox.
6: Standard.
7: Ballad.
6: Folk.
7: Country.
6: Rock.
3: From the year 2000.
4: MOR.
3: Classic. The 90s.
4: The 90s.
3: The 80s.
4: The 80s.
3: To the groovy 70s.
4: 70s.
3: MOR.
4: Classics.
8: Remember this golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
4: Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On MOR.
4: My only radio.

0: man eh.
1: Mig, halin sang soltero ko. Hastangan ng asawa ko. Aray ka man di Japon, nga baligya man eh. Wala gina sinso?
0: Hindi ko pag-underestimate, lepre. Ha, isa ko kabata, pre. Arat na sa UP.
1: Ah, sa UP? Ti, ano na year to sa bata mo ay? First year, second year, or third year?
0: Away to siya, pre, ka eskwela. Kabaligya man mani eh. Ah. Anong pabihay?
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text, o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MMR, My Only Radio. Pinabali natin ang mga night show.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa Magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My Only Radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Siya may nagbaoy ron, pati mga lingkogoga. Hastang yabaga mo kanta, purya gaba. Yabag, yung kista ng yabag. Bisa siguro bang luwa na, pati yabaga. Ay, ako, kinsa mo yun din ang kanta-kanta yab. Ay, pag-ilong na, yabag kay ka. Batuon sa kami.
1: Hay! Bisa ng bato di ha!
2: Padabay.
1: Hay, kanar! Ayaw tago-tago, nagitanda ka!
2: Darling! Pagkanindot, ikaw dito ni Kanta, darling.
1: Oh, ako to. Nga naman?
2: Ay, wala, darling. Pagkanindot, pwede mong tingog, darling. Tintaw kayo. Abigay na kong CD to, original. Abigay na kong sarahiro ni mo ito. Ikaw mo na yung pagkagwapo ni mong tingog, darling. Papilon ti kas tawag ng tanggalan, darling. Para mudaog ka dito. Puligabaw, tingog na akong asawa. Isang tingog. Pero kabaw ka, darling. Kating palakpak nila dito sa imong pagkanta. Bisag ibugo, tonto.
1: Ah, mau ba? Alin din rin, mag-duwit na!
3: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.
5: He's

0: si Tyler Persson at Islanda na po. Dadaligin sa Africa.
1: Africa?
0: Ay, mga ganda.
1: Wow, Africa!
0: Kasi matutuwa ka.
1: Teka, teka, teka. Eh, sa 50th anniversary natin, ano naman ang gagawin mo?
0: Yeah. Susundin na kita doon.
1: Huh?

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: I'm dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Buti pang flagpole, nakatayo. Ikaw.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan, sa MOR.
4: Tayo

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Yawag balahibo ning parota, oy. Oy, parot, unsa may talent ni mo?
1: Ako? Kung birahon ni mo akong walang atiin, bukanta ko. Kung ang toong atili mong birahon, mutula ko.
0: Ah, ngayon. Kung doon ano na kong birahon na imong doha katil, unsa may tabo?
1: Aw, ang bungko!
0: Masamay!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Ang amo labang remission dere 150,000.
1: Ah, mahal na ninyo dere Lito. Uy, usahan man yung akong kwarta dere 75,000 ramani. Tagusto naman niya remission good. Way hang yun ya?
0: Agkuy, pasinsya kayo. Balasiya gina sa kumpanya. Ingani na lang, nakoy na huna-hunaan. 75,000 katunga raman as 150. Ang buhato na to, ihapkok la na to. Kamu na itiwas loto sa inyong balay.
2: Ana!
3: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo ha.
4: Right away sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy, take it slow.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy, nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na sir, ingat kayo!

0: 649. Apa ni? Kapila ka? Mataya ka?
1: Eh, pare? Mataya lamang?
0: Oh, paguna ko, mataya ka!
2: Puni ba yan doon bungong? Dahil lamang natatanyo.
3: Joke only!
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: sarong eksena sa daraga.
1: Uy! Uy! May no parking sign ba ka dyan? Ate, ang ka dyan pa park?
2: Amo tabi, sir. Kada kalo gali isang karatula.
1: Di mo na, hiling!
2: Amo tabi, sir. Nakita ko, masarigon gani. Ang problema, sir, ta hindi ko'y ka nakita.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: makalagot yung kaining jeep dong ba? Oh, ano naman sab? Alang muragug man ako nimo, dili masuklian.
1: Ay! Ana!

0: Damian, nakaulang ka na naman sa agyan.
1: M.O.R.
0: Pirmi na.
2: M.O.R. My Only Radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa M.O.R.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: tayo sa mo?
1: Wala ko kasabat. Blanco bi ang mga papel ko.
2: Hala, blanco man akong papel. Basi ang balo ni ma'am, nagsunda na ita.
3: Bow! What the?
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: I have a trivia. Ang isa kuno ka adlaw may aras ang 86,400 seconds. Kaya anong labot ko? Sa trot lang, makita ko pala ang imo yung home. Kompleto ng adlaw ko.
5: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!
6: He's

0: Atan, pipanganaan mo na naman ang pulutan.
1: Au Firmin, ha?
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Yellow. Kung kiss ah, kulor. Kung kiss ah, unto mo bes.
1: Bow! What the?
2: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: about patented testimonial.
1: Ako gali si Chay Angging. Nag-sari-sari store ako din siya may kamunsyil. Kamalo ka, sugod sa nagpatakot ko di bala speaker sa akong nga sari-sari store. Tapos sa ginapatunog ko na yun ang MOR ng istasyon sa radyo. Sugod bala sad to? Ang mga tambay di sa akong nga pirmi nag-inom-inom, nagatagay-tagay nga mga kagahod, mga kabaho pa. Wala na sila nag-inom. Nagkanta-kanta na lang sila. At tihambal kumayo managani parang atay nila hindi magkalaguba. Pero nagamakalman sila gyapon pagkaon ah. Pero asta na lang dira. Why na sila sa bisyo? Nalipay ako. Kaya daw mga anak ko naman na sila. Daw mayo, manigaling MOR akin daw rehab lang siya. Mahanuman ako na. Mga rehab man siya ang ako ginawin akal. Ako gali si Chay Angging. Bakal ka mo di siya ako niya tindahan ha. Wala na ni mga palahubog. Tungod sa MOR, Shalbar ginangatay nila. Magpasalamat niya sila. Abaw! Parche!
2: Bob Puente!
3: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Uy, hugo tanah sukalunggay, tamagulay kita, udto na!
1: M.O.R. Pirmi na!
2: Ready, set, war! My only radio!

0: Nay! Nay! Nag-inop ako kagabi!
1: Ha? Talaga lang, ha?
0: Oo, Nay! Nagkatrabaho na ko, no, ha?
1: Hala! Balitugad, anak! Sige, katuro-gutro! Bangin nagsweldo na kamo! Sikat! You're my number one! My only,
2: number one! M.O.R. Ready ka na ba?
3: Ready na!
4: Ready, set, more! Ready, set, more!
5: My only radio!

0: Be, ano lamang ang sayo mong babakalon?
1: Guto mo na ako, kuya. Igwa pa ka mong cup noodles.
0: O, ikaw dyan sa Skaparate sa Luwas, pwede pakihiling na sa tabi. Kung ano sana dyan, kung ano, arin ang gusto mo dyan.
1: Kuya, ano po? Spicy noodles. Sarap po.
0: Spicy noodles? Yan sana. Warang sulyabi ka ng Skaparate.
1: Ah, warang sulyabi. Kuya, ano ini? Tindahan o exhibit?
2: M-O-R.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Kung may si Butyok, 24 anyos, sultero. Isang wipe ako na kagamit sa Maninoy Wonderlana. May nagtubo din nga bukol sa ilok. Kung sa may tuo kong ilok, wala. Di mo na nga, nung inumul, guro ka na ko. Amo na nga ang kamot ko. Hindi ko mabutang sa paidalom. Pero bilang naghahakyaw ang kamot ko, bisan maglakad ko. Kabudlay kay naghahakyaw ang kamot ko, wala. Kung may masugta, gani ko nagalikaw sa ako. Kaya habi ko sumbagun ko sa. Pwede siya kabalong nga nagbukol, galing ako nga ilok, wala. Pero pag-amit ko din sa Maninoy Wonderlana, kada gabi, ginauro haplas-haplas ko man sa lawas ko eh, kaga sa ilok ko man. Kadali lang pala siyang epekto eh mo. Uy, gani ito isahan ka oras sa pag-after ko ng pag-apply. Nag-epekto dayon kay may nagtubo naman nga bukol sa piyak ko nga ilok, sa wala ko nga ilok. So namigid siya, no? Kay subong ang bukol nga sa to isa lang ara sa natuo ko nga ilok. Subong duha na sila. Ara na sa wala ko ang bukol man nga isa. Amo na nga ang wala ko nga kamot, hindi ko naman siya mapapanaog, ginahakyaw ko naman. So balance na, no? Do ka namin ginsang epekto. Kay subong maglakad ko, do ako nakakamot ang nagabayaw. So ginarekomendar ko ginsin niyo ang Maninoy Wonderlana epektibo git. Basi basiling kamo scripted ni or basi binayaran ako. Uy, wala, no? Ipapanyapunan lang ko na nila sa may tinda lapas, oh. Amo lang na, mandamo kayong salamat.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo git ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito.
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pangarap ko kumita ng 250,000 pesos monthly. Kaya ng daddy. Wow! Ganyan kalaki ang kinikita ng daddy mo? Hindi. Yan din ang pangarap niya.
1: Abaw! Puwerte!

0: Ang pag-move on para yang paggising sa umaga. Mahirap pero kailangan.
1: Hugot the more.

0: usa ka adlaw, nagkita ang dentista ug ang iyang pasyente.
1: Babe Ganor, we have no choice. We have to stop seeing each other. Halata na kayo ta sa imuhang misis.
2: Ha? But we love each other.
1: Ulagi. Pero nahot na naman tagpasumangil. Kay isa naman lang kabuok ang imuhang ngipon.

0: Nagapangita ka bala sang hotel nga komportable kag malinong? Yari na ang hotel nga dapat mo istaran.
1: Hagnop Hotel and Convention Center.
0: May malinong nga palibot pareho sang sementeryo. Matawhay, wala gahod kag distorbo kay ang tanan nga mga hotel staff namon puro murto kag maligno. Ideal sa nagapahuway kag nagapaaromatay.
1: Hagnop Hotel and Convention Center.
0: Ideal man sa nagahiwat sang ila Halloween party kag mga bilasyon sa patay. Para man ini sa mga tao nga malapit na magbulag ang ila kalag sa lawas kag magpahuway na sang dayon.
1: Hagnop Hotel and Convention Center.
0: Yara na hamtang sa likod patio.
2: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Oh no!
3: Sa mga di ba ka maghinay?
4: Oh, nanay Korta! Imuhan na na!
3: Yes, siya!
4: Hey, yo! Bahala na!
3: Bang! Bang!
2: Ako ni Korta ni Malita. Boy, nasun lagi po ka no. Pagari ko ni Taya Blasto. Pero nakakwarta ko.
5: Pwede na!
2: Panamay, ang akong gangan.
5: Mata na!
2: Ma, kwarta ko no de.
5: Kwarta? Ako ana, imbin ang kwarta.
2: Para ni sa ako yung gibinlan na de.
5: Ako ana. Ako ni, ipadala ni sa akong uyab nga foreigner. Kapunta!
2: Ma, sa kuha na gibilin.
5: Ako alagin na. Kuna ni abrihan dito sa sulod. Kanindot aning bag, mahaluan.
6: Mangadlaw mga sir!
7: Mangadlaw!
6: Oh, namoy nakita dire nga nagdalag malita.
7: Lalaki nga nagdagan-dagan. Ano na gi?
6: Oh!
7: Tan nga bag!
6: Tama!
2: Sir, sir, kana ba nga balita inyong pasabot?
6: Asa! Kana! Mao na ang malita nga mong gipangita!
7: Mismo!
6: Ah, ikaw na gunit! Imuha ni!
5: Ah, oo! Balik bayan tingali ni bago lang ipadala sa kuha!
6: Arestado ka!
5: Unsa?
6: Nagupot kag mga ginadili nga droga!
5: Sa droga? Kwartang sulod ani, gusto mo mamakishare mga pulis?
6: Droga na! Abrihe!
7: Abrihe!
5: Aniya, ukbo na ko.
6: Droga sulod!
5: Kadagang bitsin!
6: Positibo!
7: You are accessory of the crime! Nasa'y mong posisyon na mong bag, pusa!
6: Dakpa!
5: Actually, dili na ako ah! Kaning nga bag, di ba imuha ni Kanor?
2: Pusa ako ah! Imuha na! Ikaw ang di ko kabaluan na chip! Blind, yung gaya ko ng mga butangan ah!
5: Dili! Sang blind! Bago na kong abot riya chip!
6: Dili na! Ikaw ang nagunit! Imuha na! Dakpa ni!
5: Dili lagi na ako alagi! Ano? Di ba ikaw ang nagunit ani ganina?
2: Chip, dakpa ninyo na chip! Kaya adis-adis ko na akong ugangan! Wadyo ko kalimutan niya chip!
5: Adis-adis Kanor! Tabangi ko!
6: Dakpa ni!
5: Pag-explain! Pag-explain nila Kanor! Dili na ako! Wala ko nag-drug! Adik din gagawin na ako! Dili ko adis! Buhiin ko! Kanor!
6: Dali!
5: Gusto nyo ganun mo palayaso din sa balay mo! Napasangilan ko rin mo!
6: Dakpa na!
2: Dakpa na! Adik nyo na chip! Adik na! Yes, yes! Nawala na yun ang akong gangan! Yes!
6: Naisa!
2: Yes, sir!
6: Namin nalimtan!
2: Unsa ba, sir?
6: You are accessory to the crime! Mag-uban mo sa imong ugangan! Tara na!
7: Dali!
2: Ayaw, sir!
8: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
9: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
8: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pa, praise Mrs. Nakalakad diet, kay gusto niya ko nung magniwang.
1: Oh, timayo na, pre. Hindi ka pa na, sexy si Mrs. mo. Tanong pa magi para magniwang siya, pre.
0: Ah, pre, naghala siya ka horseback riding. Adlaw, matag-adlaw na lang, pre. Horseback riding, no, pre mo?
1: Ah, ti okay. Ti nagniwang ni Mrs. mo, pre?
0: Ah, galimbogan yung ulo ko, pre, kay akabayo na mo niyang nagniwang.
1: Mahay.
2: Puwerte!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Buti pa yung ulan, tuloy-tuloy lang. Pero yung pag-ibig niya, paambon-ambon lang.

0: saan ay problem solving piyot?
1: Tanapit ang 0 plus 0 tay? Ang answer kay 0 mong pwede ay no?
0: Ay, amay!